si mausap po ba naman mga saka, kaya kasabihin ko kayo ba, mausap po ba naman mga saka, masutu, satu, matisin tingin sa mag-isang panipot na, kung na kamaya, kung mukimbaruan niya na, ispasta pa ba, mausap mo kayo, hindi mo asin ulit